0: Goli Chanjajar, Sakur Tsejir, Lodin Ju.
1: Yuyi Lampar Sadunba, Gana Tsejir, Lotu Ju.
0: Beje Lato.
1: Beje Lotu Rinchini.
2: Sinkin Nabatso, Gongkamza. Tata ne Beje Lungtay Nimchele, Kong Kanki Lungtay Ji, Puji Lotu Kyo Jitu Zuri. Xiam la bu rang jiao jiao mei zhi kan na bei ge zhi xiam jiao zui zong lei nan wei bu jie luo tou le ye zong ni bu mei da lu da wa ji bi da xi da zhe ge zhi jiao ge wo zhong dou du jie xiao li lao zhe xi ren ge ni
3: ji ji ji dian ke wei dian zheng zha ye ting ba ju ge chun tie ji nian ma yang wen wen zhou sheng ge qian jia zi gun ran mian mo pa da qiong wa zi ge lan ge a jia jing ni rang di wu tou dian zi xie du xi dang se ge wong zhang en yuan zhan xi bei na dian ji gang rang jiao se men ti dian di le ge da dong nang xie di qiao xuan dang ya xuan mei wa xie ba dian mei jia ba Gendron daba ji xia ge, ci ge lu ge ngacha jing ni, ci jue lu ge ngacha ye bai de ni ma na, ci jue sheng zhu ge ngacha ye ni, dian yin ci niam zi quan ge. Dan ni na, ci ge lan ge ngacha jing ni, rang di wu tou zu nan da bei de ji ba gu tong gu zu xin ge. Dan ni dian ci xia, dian du ge ci bai na ren mi yin qiong ren zhou ji dou. Bei na dian ji gang, dian ge du sui da da ke de xin ge, rang jiong shi men tu dian di le ge dong na xi de, qiu xuan da ye xuan mei wa xi ba. Dian mei jia ba gendron daba ji xia ge zu en ni na da zuo qi sa, xing li guo le xie xin guo ya, da qiu xuan yin na de, ye xuan yin na de. Dian ka xin mo ji dou, gendron da li ge zha zhi zuo qi, de shi cong ma yin na de, zhou ge le zi quan ge. Dan ni ci ge lu ge ngacha jing ni, ci jue lu ge ngacha ye bai de ni ma na zong, ni na ji ke xin ge. Ci jue shen zhou ge ngacha ye ni, dian yin ci niam zong, du sui jie le xin ge.
2: Dan ni ci zhou tou ren da ge ngacha ni ni ma bo me qian ren jiao. Tata zwa, rang di si jodou ni si di si jodou para pangtong lo. Si nye dou nam lang yu ji nga cha yen ni tong paami rang kan say. Temre si pa, pangtong jor, paamong goma pa, sakar wong. Maga ta jabi lo ma simdo tong jor. Mon, hui ni, tui mu diak pa ta gondro dap ca wa sar gui. Tui bzang roku sakor to ngon so jang sa donya sa ju. Nga glo, sempao xia ni noab do nyip si ju. Xia zong ni do, hachi no du. Nubzang chan su to chang nam hong. Rukye jep ta kao oto ni, ye lam xia lo. Pulo jupi si nye xiu ya chi, la mi. Ta peda dumpa chi chu do thore ta gi nga cha ni ne ma pom chem dun jor ni chem te pom chem dun jor du peda je pa gi dab da te dab da chu ab ri do te ne rang di chi chu do ni si di chi chu do pa te pon to ki sa lor ki ta te ne mon he ne te mo jak pa ta gun ro dab sa che sa gu je ta him bala chen ko te gi ju do
3: ji
2: te ne ro pa la chan so na te ob zan ro ku sa ko to ho so jang sa do ne sa ju nga gu lo sem pa xia ne no ab di ni si jo sa zo ne do ha chi no tu te ne pu lo tu pi chi che la chan so na chi ne xi ge chi la mi je do
3: xie la dan de jiong wan mei qiu long song kan xie ji wei you xie qian long cao ba mang xie da ci jiu ni jiu ji ba de la ba di xie gan ma de xue ren luo ji de da qie de long cao you la dou ci ni jing ni la ba sheng ge qin de po ka zhe xia lu cham se long jin you wei da qie ba ba dang qian long cao da mi de po bu dang da jin jiu jiu ge qiu ding zong bi xiao de de tu sei ge bing o zai quan ge xie la ba de jie ban de nong yin na mei qiu long song ke kan xie ji wei you xie li na la qian long cao ba mang zai quan ge
2: 제라치준이
3: Goli nang ni ka peda jiba ka da xin do di xio tsar guo. Xiam la tering ka zaka tse xio ko la ngo trin do di xio na?
2: Tene ta tering ki zaka tse bjo xio na. Tering na pu me ta lu da wa jie pi tse pa chong a. Che da gu pi tse nye jo. Riza pen pa kama chong tu. Njong chu sami. Chui chi kong ka. Jiwan zin pa. Pong tong xia da ha chin tu. Tering nam go da nyi nji nang go ri. Nga ru chusu jie da shiru chusu sumpa nyi la du sun tsang ka el. Sang ni pu su jo jo. Za ni ma. Njong chu me ha chu. Nang ni pu su jub den. Za da wa. Njong chu chu ni. Ye ni pu su jub ji. Za mung mer. 中途没了，他也得不接老头去吃。

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dumbu la, tsere mi du namba cha.
1: Tsenlop parji gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Zhou nam tsu. Tata che ji sengu zu bi, lin tsin da na. Byo yung lung tsin nyin tsin li kong, kan ge lung tsin che, tsenlop gachara lin tsin ji. Nga lin tsin di, zu xiong an da zhun yin. Dering ge lin tsin na, kyu tsin jia ga, don nang xie gui ba yi yi guo dang, lü pong la nui bi za tong ga gong xin ngin ba yu yi guo ro. Ni ku ba xie bi tai xie ka nga yi guo ro. Cho ju don nyan na lü pong di tang ga ye za yin hi bi guo so, zha zhi xie yue. Xian la yi zhi nan dun na xin shuo.

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Mala wara, sa ju maang cha ni. Ke pa taang, naang ko ka chi lo ki maang ro niin ki wari. Hyo zi tuyue ka ma kyo nga ni ni kyo pa taang, gong zi taang, gong zi ka ma nye kyo ni sun kyo para, chan po yue. Sun ni, gong zi jang cha pa. Gong zi sa wii du chue ya hyun na, gong ki kyo chue chou ni ji ba zi. Ye ni, han za han tong si ju mi. Han za han tong si na, hi mi nian chi chi nian jung la wa taang, xia jia ba dang yu lan ji ni su jun yi nian kai yu. Nga ni rui zi sa wa shi. Rui ca wi nui din zi zhu ci tong bui wu yu jiu xin na jian yong de ru xin na yang. Ga zhi la te mi ba ni din ni sa mu shung. Zhu ni ca ka wi za dong. Le zang ga ba dang rui ba su sun ji wa su ji nian kai yu bi. Nye zhi ca ki nga li gi mu shung. Du ni si ca mu ru ga wa. Mubin zhi zhin su njun yin nian kai ti wi. Si zhi dang dong xie zhi qi shi shi du du ni ye du para ya yu zhi. Ji ni, nga zhi ji gong qiu ga wa. Nga zhi ji gong qiu tong zha na nian zi ni dang sang ju zi yi su ji ni zhi njun yin ki wi. Ma da ma zhi yi nian zhi ra nga zhi ki gyo nga li sa mu shun. Gu ni, nian wi si zhi la ga wa. Du jun yin. Nye tsir mangpo sui na, zhe ne po ba dang, mi bin zhi zhen jun yi nian kai qingpo yu. Gyo ni, zhe dang, zhuo su, zuo zhe jie du qi lung tu min ba. Nian shi ra zhu ri ki nian jia ni, ki sun jia nang zhu jing dang, sin ri ki nga ju ni, jia dang nga ju la sin ba dang. Yu ko ri ki nga ju ni, jia la sin na, qingpo yu ba ji yin. Zhuo nam cho, dada qi ji sin yin bi lin qin de na, 别用龙井年纪离空看给龙井姐进入个在龙井时。

0: 林前做生活黑人男家中这一档真素大娃此人是学清月期青红八扎大眼目
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Sengi nam tso kong kan song xiang la düsere sancur qi jun yin. Ra zhen jie ke na ce xi lin zu jun ji xie zhue cong de ni xie gong la ce cu ba dang. Qi li ken wang ki lin kuo ji xie kan song xiu dang xie kan tang mang shang xin da ki qi ni. Qin zhe dang tun bi do dang xie ba cuo jie nang dun li yin ni. Bi zhe nang di Lian Kuo Song Xiu Li Ki Xi Chi Xia Tian Ngao Yi Tui Zang Su Yu Ba Shi. Qi Li Ki Bi Cuo Ba Ta Dong Ra Jin Jie Ke Na Zer Xi Lin Du Da Ki Qi Lin Qi Bar Pei Ni Zi Xin Dang Ka Lung Su Xie Kang Ni Su Ji La Zi Yi Nuwa Ma Zi Xie Kang Song Xiu Dang Do Dang Xi Dang Zu Chi Nuwa Shi. Xie Zi Ni Ki Zang An Ni Na Da Chue Du Qin Yin Ba Dang San Tui Xiu Gang Zer Du Qin Jie Nian Tang Tui Bu Yu La Zi Hue Chung Shi Nguyen Su Ge Rin Gu Yang Dian Bu Yu Ba Shi. Shang Jun Jie Sa Guo Ka Ge Cong Kang Dang Guo Zi Cong Kang Ka La Da Chue Du Qin Jie Niang Tang Du Bu Yu Jin Da Chue Ba Le Zha Mi Na Cuo Dang Qin Du Sui Ba Qi Ding Xin Zhu Tun Ji Su Cong Su She Mang Bu Yu Ba Shi Me Le Ka Ge Zhong Cui Da Chue Du Qin Dong Jiu Ru Kuo Wei Nguan Su Niu Yin Yu Ba Shi Nian Du Ba Xue Zong Ge Nian Dong Ni Ge Zhou Lu Lu Sui Qi Ding Ma Na Su Xiong Xi Bi Tie Ji Qi Xue Mang Guo Zhu Bi Zi Guo Cuo Ba Dang Chuan xia gi ru xue ma ngu chi, nin jia jia jia ji dang, nin tong chi ba di, zi zi nin ji lo ma dang, qin le gang a yu bi lun qin lo ma, po xiong ge lo zhan zhin qiong ge lo ma su, lo ma zhu jia jia jia zhu la pian ba tu jun ba shi, zi gui tu, ki li sun ju zang ji, rang guo tu, xian de guo chi sun ju zang jie yu ba shi. Nu li cun du, na ju zhong qie ji jiang du ngui zi tuin zi dang xie yu sui du cu yi yi ni, ngui zi tuin kong di wi ma wa qie din zhu li dang nu ju zang mi qie kong su xiu ba ma zi, xie kang gin zhong gin li la xiu nu ji ni, san tui xie kang sun xiu dang jiang du pi ji lang ngui zi jie xiu qi yu, xie da dang bu ni dun bi bar. Na ju zhong qie ji jiang du ngui bi la zhang gu ru, dong xiu sun su gu dang chi su nga dong sun jia xin ba di, Tui cong ba li jia qia nga ju nga dun dang ca yi song pa yu ba shi. San gu bi xie cei ni zai yi ni chong ra dan dong qi qi ju ni xie du xie ba jian na. Xie da dang bu ni jie ba ba li. Jia yong su cong ni xie bu sa ba, chi su jie dong nga jia nga ju dang ca ni xin ju ba shi. Xie cei ni zai yi ni jia ke chong ra dan dong qi qi ju ji tui cei song bi qia qin san ju yong zha cong du tu ni. San gu bi xie du xie ba jian na. Du li da wa dang bu ni jie ba ba li. Jia yong qi jie nin sun jie ngan yi li de ju xiu dou tian due dang lin xi ci chi su jie dong gu jia gu ji guo nga dang ca nga xi ni zhe xue ba le ban jiu ji chong gun guo dong xue ni zai dun dang ca dun ma xue wa xie yu ba shi xie cei ni zai yi ni jie ke ngu za dan dong xi qi ju ji qie zha xi bi zhang yi ling wen ba de yin na nian dong ni nga lu shang jie jin zhen zhe zhen jian gen jue ji xin cei tong guo guo dong xue nian dong a jia ni zai yi xin ba di tui cong ba li jia qia ju jie dang ca zhou pen ni mang cong gen ni qi bi nu ba qie zhe xin yu ba shi ren ni dang you guo bin zhen gen kuo wei wo zhe nan wo xie na Rang jian di ni, jie xi yu gu jin zhu bi yung kong zu yu, jie ke dang yu gu mei sa zu ur ju yu. Nian du ni ngan lu ru, rang jie du yu gu le yung ki mu ting dong xue jie dang chi su ngan dong yi jia xin ba di, tui cong ba li jia qia ju dun dang ca jie pa wa dang. Nang si zhu mu xie jie du yu gu la xun ki mu ting dong xue jie dang chi su yi dong jie jia xin ba di, tui cong ba li jia qia ni ki dang ca jie pa yu ba shi. Xie cei ni zai yi ni, niang zhe jian cu cu qin ge jia jia jie bi xie dang zui xia men tu bai xin yu ba dang. Yi si zhe ji xin lu ni ta ni ya hui, di ni niang zhe jian cu cu qin tu dang yi bi ni.

0: Mesyon, jono dang tsesu la nui tsi dong kin cha, jing su rong li, kiong gui yu yin.
1: Mesyon nguyen go si juna, ngan tso genda yun sun ji, ya gun dun chi mi bala, yi zan nang gui bi, xia wa gai kin bu hi yin.
0: Nang ma dang, long ning tang so, mo tso rong du che sar, mi tsi la wi, zo jin ju ji, zi zo xie mu rong.
1: Nan jun ni, zhang chan ji, lu gui gang xiong du, chi mu kyo la, sa jia gang xiong du, mi ka su mu kyo. 다동 지소당기니 차라 재미켜

0: sangpo tuyugur kangyo che tuyun se yun bashi. Xianyang, gerdum la ngogu che ba tan, luk tan mitun pe jenzu la ngogu che pe chimzin cha ju shukxin pe wa tan, gerdum ki nyan kar dasib ce lin tan, nguanda dongwa so ki la zi nubba che ru dongwa. Zong yeri che bu, bu se tan le chu le jik du to xeb xeri chi xu che ru dongyu yun bashi. Lakbar tu, di bu ki le ki, cheng xi tan zi tup, Denbi, chawe shurse soki dhugu todam ngar hui chiru dandi, digu kile ki gusung hui genji nendu dandi, digu benchuru sadu ta gyunche kongbe la gudi dungyu himbashi.
1: Diga legung ne bebe nizu, lodi sharchun rangye ki sudun le ri gyundu ngan jigyuru rinburu che gyosu chinbata, zesun jenda rinu jen, bangme jenje ki kumdab gyosu chinde, sole benchuru gyunje mebara, buze todongda sarbe chosu kongbe chongyu. Nishe rin, Zeju loktu leregi chuje sarpa mangpo yongra che yu. Rinlu lakdo kabar shik-shik be, zesun surun mangpo shikla tsege sarpa chungwa de rangden shimju sarpe che be sokcho nyinglip te lakdo kabaran nemoro chongju ting tangpo che be nukyu sejun tewe chungwa da gyudong tewe gyokpa chung yu. Gyuje nyingpo yinbe charche ki yangdang gyartu dipzi ting gyara kashe gyabkya ngarishin gyunja kanya mebara ne tukki yu. Lakdo kabar chungchung shiki Nyinglipda, chardun, shibza chubjijie ne, rinlu sudun pariki tunle jida jul hazamki tunju rimju jiyu. Lodi sharchun, rangyaki ngundun sudun leri gyunje mebara kongbeda topchiru chinyu. Dumzi sashu le ngunbara, dawa gyebara, shigyun yengi lakze tobe sudun leri da, chengzin tunze sudun leri ki panu rinta tu tsungbala ka susoro, gyaji juru da chengchung dun da, gyaji junga da chengchung dun parabata, gyunyu sarbe, shigyun yengi sule paiduriya leki byuze, juja chukle gede sule benjula nijichibe, dupshu zubur kyuruyu. Nguandun ki sudun leri, nguandun imate, tandung, tunki chidan tenglipjindu gyurube tohne tsungiyu. Shenzhen ki rinlu sudun dinshishikdu gyugab, nimariri gyurube ngakdo chi sumzam nangi, gyaji gubju ni kende ngasu imata, tunze naga chi dun hazamgi, gujida jiwa yu. Mingye para, rangye ki rimzi che na mengshi rinbe rinlu suda chi nga da chokdong hazam junsimata. Shigyun yan ki sudun leri kele ki midab rinlu la ze pechoy kyabde tongse juje sumde ge yu. Sudun leri gyundu nga ze sun ki chosu kongbe chimbate, gena ki sule benjo ki mengshi dendu chimba ma se chi dong la gujo chimba nen yu. Dawa gyebara, shigyun yengi sole chidungi chongso zidru rinta tui chungbala gyajajukji da chengchung jikparade dawa nga duymara chengne nipagyu gyunkyo tobyu. Tienang zisun jikje tunze chidung chakyute chijo nyozong panu chobe gyushu zobor kyoryu.
0: Digile kong ne biwe ne cu. Sagwebar, yekab chengsi chuitan lopsu bu ne xindo chungpare xingna, rangye ki chidab sabadu ne chengzin benjur kyabung ki na zom xindye mina sojun che gyo su danwa tan. Tiye na, geyong chengzin benjur lopsu zubdun ulen zuba tan, biyi qimu so, la zi sarbe yu che lupji ki lang li nguyo tan, nyamji tubar gudi donghwa. Tolub le zishu xebshu chachur cheba so cuyu. Mingar, geyong ki tolub sumdi la gyewar chengzin benjur ki chile zuyu bashi.
1: Digale gune bebe nitsu. Ninshe kong kyabra chebe zhungu gyazu kongbe dunja ninshu nido nishu zazu lo shibale ngunbara xinna. Nido nishu zenga loro zhungu gyazu kongbe dunja gyata sumju suni da chengju ngi simba te lo kongbo le gyazi ngi da chengju nga parawada. Gyazu benju bidu kongbe la denpyo nga gudi tep yoji gyazu gyagab dopjin zogchun la penje sarpa topyo. Tunle gi chupsi ne deba yinna nido nishu zenga loro Gyazu sadar tunleki padan lo kongmalai gyazi dunda chengchung sun parawada. Tienang gyazu leze jikche sudun leri da, gyazu menze da, gengu tunze leri ki padan lo kongmalai kaso soro gyazi juda chengchung ni da, gyazi chukda chengchung jik pariyu. Gyazu sudun leri ki degyo nuba gyundu dendu chinbe, padan ki gyazu tunki rindan tongpo nangsungwe durze gyazi sumpi suni simbada. Gyazu chusing sole ki jenzu nuba ya gyunje mebara chiru chinde padan lo kongmale gyazi nishu zenga da chengchung jik pariyu. Gyagab gyazu chirin dine gyazu benjuru simju kanki zhulin shunba suri jeyi. Nido nishu zenga loro gyazu to nyalai chige nyaba mire chanyum yungbap zangma goro chisumda gyadong sinyu bata te lo kongba le gyazi dunda chengchung si pariyu. Tsuju tunze koro chize gyundu nga mangdu chinde nido nishu zenga loro tunze dun chisumdo gyagya chokju simbata mire re chanyum to tsuju tunze wangze donge nishu zubdunda chengchung chok sinde chungme de byuli jigara ki yungung tibay mangwa ko.

Chobananba, ta zangko re niyang liwo jo shibi loji niba deyina jiba danjan nobe yodongwi loji po nima shiba deyi. Loji de cek danyang zongkiyang danjan nobe koran reyngo ta jide nyadajin nyanggo.

Chobananba, taso nyebi loji dagun mabu shibadi senbabu ngawangki pamaato aiji chobochi la pleri. Xiangla chando baxio zondu yobi senbabu basan drogajia kange longchinja senru yongla pewi loji samjil lamu shibadi nyadajin ningo.

Chobo namba, xiangjie le ji, katong zhug bomo xiba de, lasa gundilin do yo bi senpa bo wangmo ye reko xi ni, zhomo ceka do bin zhong ga xi darong loka le yo bi, sunan ji la po ni mao lo di na, gosok se tang tang, xiawa lang zhu yung yung mendu xe ji yin si, ya da nga zunyang do le ji de, che je zhomo gada la po go.

Chobanapa, Tada Chieja Sin Yibilin Sindano, Pojong Longchen Ninja Likong, Kanga Longchenja, Tetun Reza Lensin, Royanji Shinkan Shibadere, Nana Lensin, Zoshung Shinke Renchin, Shanga Tsu Royanji Shinkan Lensinja, Nancy Lensin, Sembabo Ranija Lensin, Longchen Carver Songyan Shiba Dong Yu Tsore. Kasi chara tu ju lu ji tong ji la ga po yo ba ma zi lu ji tong ju ta ra ni ja ke ja ni chen pa ma do pyun sha ni zhu po mo la mun du zang bo pa sa na te ga ka ba an zhang le go ji ge jie zhou ji jie du ji song ge jie ni ka ban zhe ti tui ji guo min dang san wei an zhang de rong yi ge an zhang chang ma la ji le go song le go dang ba zha ya jia an da ne ji de ni ka ba na zhen go xie wa yin mo la an ge dang bu de na na ren ji jia ge cha de la xie to ba dang ya na an ge ni ba de na na zhou bo pin cui ba ka ba jie ni ya de zha la xie chu ri yin a zhou bo cuo la zuo ji ne Gija xie ca wa dang, lu ji tong ca ji, yin jie ba zha ya ji an da di na ji ma ji ru ji. Di da ca ji, qie jie ge zha rong yi jie zha di xie tu ji yo bi, qie na bi lu ji do mun cai ga mang po ji la, nga cui nyi ta ba ni ga si xie jin yin. Ya zhu bu nan ba, da da rin ge long chin ka bar song yang lin cin nong la zhu bu, ci rin ni ma do, zhu mo ba sang jie zha di xie yo bi, qie na ba nga cui lin cin na xio bar ga si xie jin yin guo. Chobanamba, la le ne dowi togan ge na yung pomo bar jie, li min nan da ge, zin tang jo ba dang, di ji jie cuo war, nga jo xi bi, ma zhu ju zi jie cong tai xing xing. Xian la qiang du ni bi zhu mo ba san gi lin bi, la le di la jie ni guo.

0: Sengkita pacho gongkhamza, nga lechi zojong pa hira namjaya. Tata lenje ne sengko chukpanda na, pyojo longchay nyamchay le khaan, khaangki longchay ta pyojo bimzu khaangki nyamnya sebi, changbu yang hebi lengdo lechi ri. Lechi gomina namba zu, naakchu rungpa sampa tuandro lo papi lengdo, melay xawan bonzo ki lechi jopa tsembari. Tarengi lechi na namba zu, naakchu rungpa sampa tuandro lo papi lengdo, melay xawan bonzo ki lechi jokjay pa tsembari.
1: Ayang

nor yu mi go len ke sa nor be ba ya da do ni cho do re ma ba ba ya la ta go so ji te bi ba ya she da ri ke sa nga la ba ya ge da mi go za bu le ke ba ya she da ri ke sa nga la ba ya ge da mi go ngi mer du she ba ya ta la ta la bur ji pe mi ba nga ya ka Atongri tu talo mele wo ayan sa sha la

yanchi shami shepa yung nyung nyung me. Lothar je tundu ledi chukpa tong tun. Ngan chui tongchir no yung dun do ki pun chuk zui payu je sonam hing li shikin jin yung ni la lu hyuk su shi je tun xia xe wan rogu yue. Tien ki tun xia nyu ni payu do lo kub. Kui jimpo sonam pati, je zi tum yung to tun li la kui jikpi so nyu wan rogu bi nyam to yung gui sir. Dāki tōmrā chīmpu tēnrī nōngto yēngshū jāngwē gāngsār nyō chō jē jō jōng. Chīmpu uchuk chabu ngā la tsōngyā jamo hī yō jē jō tē, tsōngkāng gālāwā hī ngō tī shōng. Dāki chīmpu kōng nā chōng shībī tūni lēngwōng pāyū jā rōngzō chōng jōng tē sāgī nōngto tīm sīmbī. Jāyīk jāgī jā nā mē hī. Ngē nī tsōngkōng tāgar njō mā nyē, chīmpu tsōngyā lā ngā dzē hyō njīpē nyē hū tāmbā nyō gī yān. Nga zo chonghya yinpi nanin ka kongkyu tala tonggui xe jezi yuike jeb. Tetra chonggong ka jindaa pyome te, talo tonggha xewa tong zeyo ka kongtse to zang pandu. Yina yon ngenye chonghya yinpi tari nanin ka kongkyu tala tongkyu xe jezi yuike xinto takpa xe xezon. Ti tse ti tuzo, dog jimbar jezi xingba na nyocha jebara keju je gweba minduk je jebara. Jinbi tila hangsang ju jayuwa. Jezi tumyung ka jarik tong khirik tsongpa paa jiwi, jezi yuhiki hijuwa bi. Tum tola yungkin hingpa tong rogpa suyin yung jake mahi para senta shegu teni me. Tili tab chohyo na lekung nong ka kaabo che la nyoyang ju mejing, tawa toi yungye pa te zur ndiwa she kaakbo nduk jesir. Dita kuwi sambar kowa na tsui kumhi tong, Kailuk jayang mithun pi ngokor rongyin cha namba hii la tundri chi tsaya kwa ni jadra pedra shiba ta yin la. Ngay kipi damga tar ring ma zo, rui ma zo, le pa zo hii pa ta tamba tuyanyar shikin cha matso hii nangmi tu lu hiin. Tuyan ngomar matso ta na rik tong choba mandawi war to pinchun zinjo tong, pinchun cha hiancha sabri shete rong dozar mayyane tundri cha nreita samo hii ten hiin yo pare. Zonglin ke shichu la tuni jo na, tonun tong topzui kuni cho to, marik tundri xeba lingtab cha la. Ma ye chepsi tong riwi tanyi mangpo xe la, ma chung ngan chui kachun kani jo topam. Wen de kui tunzin je pokar nzuiwi ke lung mandawa mangpo mangpo xe na, xin tong ngocar kewa xe re ang. Yu lungpa mandawi ke lung changma ngocar kien xeada re. Tsamdar yung ngaron keluk la mungsungwi dedun hik petang kyo. Tuanshin tanda longo nyek tsadu kongru je yarka nyin hik la lakbari. Kiso daga trenso yangyang shekab yumi tsangmi gyobatara hajung jikta shekubi nechu hikinbi. Polo yebcho tsadang rin tukbi sonyi kikwe je meze nekab hikre. Tanyin koo jikpor treten kongka tabo changmar tala hyoni, mangyu jirongka roo penpa nabru na chaupi, rama chongchur shibi nerim ngongo me khab jabar nyoyo. Chongchur nongto daga chuk manjar yobi chimsung rere hindo, ngongo ka mensun tabi matse, shiba rere menkab togo rumu tri chadu, nima gongshe yuisinte sem nong chabhya lang. Yonche na yacho gupa trapi yui ta shangkir ngay cha sinzin chongcho chukka, shibi ngungu menkabda nyi nyi nong lekchuk thupa she go la. Ko yulung tar lepte yurin masong ikar. Lamna sajwi sheke mebi menjong nao chui cha nao yi lamchung tazur shuen ten tongpo yinpi so. Tadu koi semla nenjor cha wongchuk chenpo, jechun mila reba nyi rama changchuk zongto gomla shuen kab. Rangme yuanda chola yung roo paa je lamju meba xin. Yulung te sebeb tong menjong nao chwe je kiazui tanda xin to zembo yin paa sebor to. Rama zhongzo ni tuanzi xekab yumi cui tanyin che trabi, zhongzo chemzong xin no xiaadui xego xe uzu gacui xejong. Nro gobi mela dobi seme jeba tara, jidong zongbi parngo je roka zhongzo xosu tun. Nrokar rangme yueke xintu tampi achi te lamdun ju cui to lagda tuanjin. Talam ongro yueke, ongro bedi song. Dine yang ongro bedi song na samba yueke. Samba tuan song na malang tuk shemo. Malam ni tali song na rokar njopo le shemo xie xie.
아치 뜸비 라데 카쇼 잠리 코이 데니 유게 망보히 고마토 데니 효바 중단이 튕게 코이 제롱 정부 상외제 대보당 마가 중주 나트이제 나람 주니 용위 실로그 람데나 네파르토 정부 파쇼 란로그 데타 라마 중초니 튕데 중잠 거지 당기 아치테 삼바 유케비 카쇼드나 람중 망보히 라빈 좀 못담바트라 강서 지닌도 Kuwi tabi sata lu ke zamche lamhi la teni jui jui bi tamara. Samba ni cawa ni nyi ju mebi kara. Lamne tayong chuklam tabi chamo ni chamor juwa tong. Jidung zangbu gebi ngu su babsa hi ju ma nyi. Titar ngar chi lamne mangpo yue sar lo na jang chi tuma chu yue bi. Ta ni chi ja tui ra chi ni su long. Nong zi nima yonu tene genye le ro gangri shou chi bayu longbar nop song. Longhyar te sagi kimpro mempi ladri hik rimchin kab yungwa tong. Tapo changmar ngayni na shichuk tangla chawa tatu lu. Ti kab kuwi zangbu parngu chi rizhi la tadu. Pang zilung ka lamzo penhyo tong pata nyewi. Tapu shabda tenhin muthu to ndundu shu. Nga tong tapu hindu tukbi nachu chi lamchung ting. Shu shu bi tamar yungu na yangzar chin chi charu tong nzachang hi yinhin. Yengu na jirong zangpo te balib langlong haqar chi dhatong ki peiyu longpi shosu chotu yuwar shi. Na chui ti na yu te chirawi tomna tong pagu suji zukbi tongi gangsar ngon ju nukla. Zachang ka doro ting to kibgar tabi mugi zuksayu manyi pi cuitra. Kui mata nyi chi sogo tun ki sabta xuk chi ten yin dun shu shi. Ta na sangwar paki robsong. Tep lekba hii la zangbi parsho ni lamzo penhyo je lodun chigui mik zamhi ngay yungwa tong. Nye mta nyin jin lungu na tanghing yege trika tangwi tabdi hing zamhi ngay shung. Koi nyungwar tanghing yekam nam pui de, mta nyin hing zamli chal. Demur myona chuto tabor jangma la hyun de pang zilung ka sho su shu. Pang zilung ka lamzo penhyo to njorma nyi. Koi lamnor tepi nechu jyota. Dekar yuebi lamzuwa kong namna hang sangba tong rega huen tore lu song. Kunzu chuji regi minbi shewa na garbu giwi le yinbi barche yong misi. Gangtar songgo tuenba kune dike gacur chenbi dala zamba jadong zamje nilin shi. Gap dudu lamzuwi juenten cwa yong dhaji me la, ngayli chi chuito pa kiwa zuki hashang showi. Ti gongmur lezo pyomi dhuma hi cengong nazuk chuito ma changma nyeju me bazui. Wen di kunzui dala yu long tu zui saming tong lo ju tator ganghe hi ngo yin chi tong. Cien ya rangpo ta chue chi ling mui chue tu jue du. Dik cha tong nye te kya pi cien mo ta yu zam la chue wa ma zi. Nye nye par roka tong par hin. Ngu ru puk chung du so. Chung zui shi pa nam la ngun go men sun ta pi lengen le pa drop. Te ngomar nroa mi rik chi lu to na tuan pi neri mangpo na. Ne kap cha mar njong chi chuk pi ta cien zam li. Tsep kiwa na senkan dewar ma kuipi nye shu yinba togye. Duichi je kuwe duikur mangbo hing na peidim nongto ngo korsong. Gep gar jizun mela ribi namgu la yingdu. Rongun yekbi tong la jarsa dana, jizun mela riba dini rangma ni jangpe nam ka zong tu shuan hibi ni, zhangya na kyaqbi jangpe nam ka zong derong yindu la. Shangchuk senpa kong ni nendar yugdu, nam hika tsiwu ribung la hyunba hing hyunme popchun. Sōngmē ndāyū tōni lātār shūngā lā. Jīchūn hēmō hī hiorwī. Kō nārī. Chūn jīksū rīnī wōngbā yīndī. Mēnjīng nā nrō sīwā lā. Jīchūn jī. Ngā nāwā sēm sū tā chūy jīng. Sēm nī chūkūr ngō chūy bī. Ndē chūy jī chūchū jatēn yō. Nēnjūr ngā yī gēmū nī hē sūng bī. Kū hiabdō rūpar kī lāngdī njā yāwā hīn sūngā tā. Chōtāng jēpō yīnō hībā nī tārāng yīmbāndū. Nenjor je wongchuk chenpo kong ni rama jangchuk zong la thongmar gomto pepdi chong. Yulong sabab zenpo tere lamna sajwi sheken manjorwe kebso gol langpa na titar. Tsenden lama tangpa te, mienpa siwi lamken yin. Tadong mepi rechong da, hienpa pongwi lamken yin. Damga sepo korsum da, pardo siwi lamken yin. Longsim leesu rungan da, jakam korwi lamken yin. Pongbu zentu chuan da, dagzin duwi lamkin yin. Wenpi nisu gompanda, siangchup dropi lamkin yin.
lamkin chuk na tangni shamchuk zon lan dokchang chal he song koi ta dong chanchuk semba chimbo te nam kur nong ni rongen jik pi thang la chasi nendra ngapa jupe ni chi nda ta bon jawate weni changpin namkha zong ke phodang na ting na lhoti mu po te wo na chang chep ngomom ba jam na tangmar namki yang dui na pangpo meto ta zon na chen se ngarki kun lo la chaja gopo ding kha la dang char zembo pa jun to pungi lo yong le xia chang ma bu ce ro dong cha tang tiwi yang za jong cho ga ma bu jur ke mong la ja gung mi lo yong le za chep si mi nyen pa je de chi ke ri nyam chi ta ni te yuan ten sa ma chep ye sung du da ke ngun chi ma lo som zang ri ma ri yu chi long yong ta kra ro wa ne pa nam chi che to kar pu ge le kang cho chi do rin yulung ta rongwe che payu tabar ndrihin, thongmar ko metopi yueke tezo na, chi su che tsam nye na yon nala nye hin, kwa len hin kiwa xiata inbi ma tse. Yulung te kerek che payu chu lo ju tong, xipar kanchi kwepi pede menyong wa ta topa tong, kwa len topi deng sui chi keng. Shalo nye tong chudun le yada ndingbro, kwe payu chu tingrep trakchin zomba po, trahi panden la tong nyam to, xiam chui chandran rovi lampar. Lari yang yu long tira leen kik shwe kum shungwa tong. Ta chi jirong jatso gwa tina, shisho cung dun che gomo yong se she te. Rim rui tong cha chin, nui pi njong kong. Cung dun panjur so sa ma chula bangwa tira cui mi pe hin bi namba zangpo hi ngwe. Wen te lo hin to pangpa hi la, na wi che ju burdu tun bi yu mi kang chim che gwe pa te zo, za wi cha ni tong ju me la. Te le chong cep ki wa na yu mi mangpi nawar je bi yu ki tor te. Uchuk chabu u zong ka geluk shwe yinpa tari. Ma yashio mangta ki ka yuisho susu geluk la shali she jor gawa tong. Halam rang ka shwe hi pi geluk te che chende yin pi popa she. Wen te kaptu gopa che me pi asar che lendu te. Kui senpa hachang pam roi mu la. Mari kong hi tong chopa kong hi ka mami ju che ne tarwi na wi pujong hi pa che chen hi te zo. Datar nyorsi nyopu ngon tong ruin jing nong tana, kuin che nosam kor gwe pa hito sammo.

저제 이 몸분 대비 산티 베렉 망초제 소외저도 매도 모르메 자자게리 자스만은 비메지 소외저도 하장 용착 그 동작이리 니니 네라 까모 네다 너무 네서야 베비 누레시리 정하다 템바 테게 리브 민저버 소저 소베 산티 누레 조도 줘요리 근데 여지기 이르리 히들세발이 뭐 봤다나 잠비 소주 린한데 누레 인달레 모마와 마제 소주 가시지 뉴체 레기날에 토와야라 송 창 창은 같이 또 교 이연장이라 롱알라시비 동자시 배지 천상 파르치바 창현와 마제 준도 통이 공소여라 예 효다 줘라 강정 산토는 룰레다 사마루 조어시비 사그시 인비 노소 조로시비 고소 몽보여 오마다 효 줘라 마소는 산지마마제 윤제제 소위처제 자자 조어신 응아 노로그샤 정하지비 산지구역의 흉진우 산지마마제 자자 조어는 로그샤인 디에트는 루비 노르다 로그샤 쇼체디 다리 머리 자마조인 자마조인 심바다 자지 남빙은이 되나 루크자마제 산지중체다 중들 가지는 치다 저거토비 자지 남바공소 도바인 로 장암 Pyoche kyangamu ne shi yi chani kya batatao wotam woma chi nyandu sihi kara chung jati sebashiri. Pyoche kyangamu poba kanga santur muntrebi nanzuli doktoti lula kuwi eman shiotan senyong yuja kasa seba li yin changar chibi tusu kyangamu changar sibi nipati. Yin ya kyangamu tatung sen jiwi nipata deba maze kyangami nando hajang pusong sobi kuwi bundu yebi. Lichin tangpung chungje shibi rikpa tang sanzu rubi nipa chenpo diyo. Chok, sanzu zaji namba tang chungne nono sakho cha rangzhong mutsu la xinjok shiba li ngamba tana. Chobe sanzu zaji namba na nesu nirik chuma tang durel dungbu rikja sirayin. Deyin, kyalo ji dule shise kyang towa tang ngosa da xinjesu sobi dule shise kyung mawa jili. Chobe sanzu chungme tīmējē zājī chīchō ngāyārā. Zājī nāmbātā gyōnētān rēvī hīngyōng rībīlī ngāmbātā nā tsōbē sāntī zājī nāmbātī chāshē tōwātā jēsār shūdī nēpūbī nyēngkātā rāwā hācāng kīmbō yārā. Tsōbē sāntī zājī nāmbā tūndī rāngī tī jēsā dētāng gā jēsē lē gāwātā jēsā dētāng mībī jēsē xā jābā chābā sōwātā rāwā tānsā yōmārā. Sāntī rūmē zājī shūdīyōnchā sēkī tāngbō. Sīrē nāmbātī Nesu nirena zaji mangi yin. Sirena mele tsojita simpirishibi ngubi chachi yinbi nire zaji na nireta hyoko giri, ngorsata hindu giri, gosota chinji giri, nyayi giri, omi giri, simi giri, chinri giri jiichiyori. Sandi kuyo ge lyujun yulenta tsoji jichab gungu jiila hyoji nginji techiyo. Zaja donhyo yonji sandi zhumi zaja naman saju junchung shini nire chanyo zase naka juni yisawata zangu re zaja naka nishi zanga yisago jore. Nure yungzu le pena nisu linhe shizashi bi ri zho yili tsuju naman pusun tsubu yebi toga nisu nure zoshi bi zaji namba junchung shidi nire nire ke ninja nishi ni sunja sunju ta hyoku ke ngaji nganga ni jata ju dune shago. Zangba di sanji zhumi soji zaja zowa yinbi ngueni tse dang tunba shena deta na pinto jimbo yara. Ge, niri zaji na nure da hyoku giri, ngosa hindu giri, shukja nyagu omi giri, simi giri, chinri giri ki tsuko. Rangja ja hundu sangwi mindu li chuni zatsur shibi dingyo so. Nuna ngayi kam so shi, hindi ngayi rande sheba, nure ngayi to sheba. Tsere ngayi tsoju sabi zaji tsoju rubi dawa doyore. Zaja nakan zombo na tsoju ndangin genso shibi chachin. Mei re la kowi yezi siri la rei kimbo ngayo de hyoko gare da ngosa hindo gare, shukja nyagun omi re, sema da chengreji re, nunse da tsai re jizo. Tsere mandawi nando mei tseso da detan la kowi tsoju mandawa yubi, mele jo tsoju gongo da. Zaji tsoju je checho la yena tsire da tunba zaja tohnyo yuwa sheba na tsoju ndangin gilin shibi chache shiri. Sandi koyo ge seje njulen da tsoju jesa la hyukjin nginjin te yebi. Sandi zhumi

0: Lula Dewatan, Semla Ganang Shuna, Deshi Yin. Deshi Toparndena, Detangla Zungu.
1: Detanguna, Seishuji Banglang Manoa Sigu. Seishuji Langdur Mahina, Natsui Lingzin Sundang.
2: Rira yima shiba na shi tsa jinji li nian ma ji paan, yang na li nian shi ja nri du du rupu la ngabi, zhun jiu da, nyu gu, sun shi, degi rang zhong ge, cho ju ju bin rira di, bi na li nian ma ji bi, nri da, yu po, zha wo su re. Rira di da la, li nian bi da shi bi, nri su li bi re ja, cho ju da, za ji chen na, degi ji, Dewe mangwa songjo shi yebi, nindar wensha nga se na libu detan jitsi la junchung da jume detan la gisong to jere. Sante zhumin re da zho yesu sa tse, sako yinda zhi zhumi le mawa ma zi, newe lo he re ma chepe namba ngo yere. Sante zhumin shoku re da zho ye pi bi nore yinda sa tse di, sako yinda ga zhumi za tse le towa ma zi, newe lo he re ya pa bi namba ngo yere. Saba to re se ba da dune, Meri nyeri zamba sa tse, kyanyong mandu zhoji yeba tang, sabat to tse mi yudong nga jia tang, diye yinze sako zhi zhumi zamba sa tse di, nyeri kyanyong zhi mandu zhoji yore. Linne ma zhe bin zhe sa tse, mandu tana, nyengi chaji ne da, jimba nga jia zhi ne, yangzhe su zhi nere yungi nyenka, jichong to tong zaba ma zhe, jinzong chu jinyang, yubo da, zhawo su linne ma zhe bin zhe sa tse, mandu tana, lupi detang ji tse, junchong to la, Zubi jitse pavara dadon ruwa mazi, chase jitse gilikson ruwa pinto yore. Shoku rei sase jemaadu dana, zoba gambo dan, tongkabi nisul jinyo do tongto me. Shoku nonra rei sase na, libi shajaban yosi. Nii na jorek misar xe di, di suju jocha dan, jo, mame lodo jili towa yoji. Zaja dan, zincha, nyazo, degi minze te shubi, lodo jeyi na, nii je changar zaba dan. Sii towa, tuinze towa, minga wa, chuni jiwa, jiji ji wange, sanju dangari chibi kuyo na, sewar hajang chambo yore. Teri di, ni zowa shibi, zhungu nujang da lono sako to, neji yobi, sanju zhumi, zaji yungkong zowa jiso jo yore. Nure xe nga zhe, ni la, cina ma wa da, cira nyongwa, ngacha nyongwa suji che jo yore. Di la, zhigar zhe, duze, zhiye da, mame lodo da, nye xe. Mienpar to kuwe ingi shio je zhucha cha changwa taan ingi shio nama pusong zubu duye bi. Bile je ingi shio nase je duce longtui yin bi. Bile je zixin zhigar je tunkong shija yin. Ni je jimba nganje je ne taan. Nine cha zi ne ngu shio ba pini dimba ma zi. Yang ju taan ge ba. Jini sung gu je nengu nu ba tongde tongwa suho je te la nipa ngenjin tuento. Yeya nila bire je choje da, choje si degi deji naman puso zubo nduye ba bena gai da, lin, ja, san, deca, mi, se ji nduye re. Derdi, jundu nii maji si di, linne si bi zaja sho ba di, linka la nidara hongye je ingyu shur kasa she tobi, dunin hajan chenpo diyo re. Nii ji zubi hinze na, mun na ju junga chi xio na zamba da kyang re. Zamba na, Ni ngwe xin, shimar tabali shiwa xin xin, birik mu ma zha, zaja zo xin. Zangba la, detang suji pusong subo yeba dang, zui tse towa dang, zanggu ge nipa chewa, cher dewa dang, sunya dewa diji chechu diyo re. Chang na, kado shi ikha ni, se shi chi la gawa, zhe nga xin, ro shiwi nipa dima xin re. Beto, beto, beto na, beo zha sani, rangsa rani sa tuan shi xin, lo ju yiren debi, u ro de zha toba xin. Di zhuwa misa xikdi, sanju zhuji buta jin ri yu wu, si ji zhong shimba dang, zhuwa xin la suji pusong zubu yubi, tubi rexi re. Za ji li nun la zir yunzi me ba jinto do shimba dang, dui ni, zambi zhu ye zhe, ca xin ni zubi, ding yin dang, mumu tuba, sugur, zhuji, zhigar su tunba dang, cha ji, ni jia dang, ni ji dongzha la subi, tunzi zha ji ju yunzi nga tunju yubi re.
0: Bertang Shilu Sori Yunglu Da Song Tun Jewi Neri Jutap Dang
1: Jong Chua Kang Dang Di Song Hizi Ni Di Tang Lang Tuan Nong Ni Ling Mero Yue
0: Sengke Namba Tata Che Che Sengi Ba Ne Kam Ki Lung Ting Che Di Tang Lang Tuan Hi Bi Le Ching Dere
1: 今南边电塔浪墩西边康盖龙城新就了个小。
0: 俺最姐姐六三年级电塔啦，先去写进去。
1: 姐姐，俺最邻村啦，东南西角马吉巴农庄。

0: Tenlop gatsara.
1: Tenlop gatsara.
0: Rosu bimi dumbo la, tere mi du namba cha.
1: Tenlop barji gatsara di, jadar mungshu lamban di.
2: Zho nam tso. Tata che ji sengu zu bi, lin chen da na. Byo yong long chin nyen chin li kong, kan ke long chin cha, tenlop gatsara lin chen chi. Nga lin chen di, zho xiong an da chun yi. Dering ke lin chen na, chu chen cha ka, Donang xie gui ba yi guo dang, lü peng la nui bi zha tong ge gong xin ngin ba jue yi guo ro. Ni ku ba xie bi tai xie ka nga yi guo ro. Cu jue donyang na lü peng di tang ge ye zha yin xie bi guo su, zha zhi xie yue. Xian la yi zhi nan dun na xin su.

Na pambi benda mo benpo zi ya, na karaya na poli bo zi ya. Na yan kami shang la nga ne shong ya, ne ya shokaru.

0: tang la xiang wei tu ta ra kha ra chang sen ji di da a ji ta yi te mo la qian san li lo ta ngo ma ri ta ra kha ra pen do me di ri ta te ra kha ra te mo la nga a xi san li ta te san da ma ja xi la zong le yi xian na xi pong la ko le me nga ma di a xi la mo ju zong se si ze pa yo ga yo xiang na dong ba xiu bi yo Along tili nyo xio yo, kor ko ar mu gong la kor.
1: Gong la seba tene, rungkhi sampa tuyendo la papi lingdo, mele xiawan bumzo ki lechi chukjai pa tiri. Lechi chui ni pa te, jimi lechi na mantai zan churi. Ta indi lingdo lechi kyu tsar.
2: Lin cin zu shu wa, hiren nan jia, zong zhe dan zhe su, dawa cireng, zhi xue qing ge ki, qing wun pa zha, da yin.

0: Bejong Longti Nintin Li Kung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Li Kung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachiwi Sengke Namba, Ngana Bejong Longti Nintin Li Kung, Kamke Longti Litin, Santa Chichi Litin, Gagin Lozan Yimayin. Tini ta lontun koma gano la, ta nganzo odenji nai mahi bikas la, ani ta njedrak, tini tuhenju yoksu ju korte, ta nginji njeji, kembo nanji, ani suzo gu yung gano la, ani ta ti korla, nama naso jisun ya bari, ti indir ta ti gano la nganzo, zozo di su tsuma di, ani shoji di tsu duini, gongra boji jini, ani ma tachas, hi yab teni jiri. Tini ta tringa nganzo ka ta chiji garamba di kanyin sa bayin na, ta ödeng ke nani yo ba nani ta ningba nga so ta nai samba sheja ke de ne cheje denju josu ji gote ani ma do deji heji gran ba den ji ta de ne ta sheja ke denju josu de he ba la ta sha ta ga nga so song de goma de so gona he yori nai samba sheja sian de ta gi la so ba ge chenga yo ba de de chenga de gan la ye bi ye de ge Ani shawa kanshi shibi ki ta sheba zote tenpa shibi ki chani Ani kola shibi jas Yana sheba poi jas ni Tani tenriji nganso tagu yoshi Ta tenriji indi la Ta nganso pshita kala pe kanchen pa ge Kesha ge yuwa ge nanda la Ani shawa kanshi shibi ki sheba po senanja Yana sheba de tenpa la Ta ngiparta Ani ki la so pa ge sheja ge chen nga po de Yagibi ki chaba yoga me seba yina Tate chaba yo maris, chaba yo maris. Jinsa kani re se na, pe na nganzo tiji ge ta kisha ge nona, tsomba jana de songs, xia nankaran pers, shuwa kong de nzils, chiga pang de nyels, la soba ge tsenbi, sheba po ge xiawa kanshi dribar tenbi ge kisha ge yoa ge nanda, ane ki la soba ge sheja ge che kanyang, yer me pa tenje ge, pen se mambo ji nganzo, ane tong de yo pa tenje se. Tenje yin de la, ani sheba bo kanshi ki sha sheba ten go na ta ngipar to kila so ba ke ni che de ja gi bi ta cha ba de me se gi ya ne ga ro bo de ten ji tu ba res ne ga ro bo de ten ji tu ba res ta wa na de ne ra bo de kan de ji le tu yo ba res na a ko de nga so gi ya bi gi be je ge no na pe na chong ba ja na de shin da ba sha nan kan par da ba ta ne de ge ga sa la sheba bo de so la ani she da ge che ma ja ba ge ne ga de kan de ji le tu de ba res ba yin na Tan dhe xeba xeba la thoma, ane nganzo xatsi ki korga maa yi ki xija, jikde nganzo ngibar to ane xe giba jir. Tata kaare isa ba yina, nganzo xatsi ki yuwa gano la, xaji ta debi ki xatsi isa ya, jida xaji ta madebi ki xatsi isa ya, ndende ki yawa nama jinje kiyo shi. Ten dila, konga nganzo xeba po kanji ki xawa xeba tenpa la, xeja ki che muja wa ten, zayi chani xaji ta deba da, xaji ta madebi ki xatsi isa ya, ndi ki chibar tan, rea chenpo yo deba tenri jir isa. Ndiya qinpo yi dhiba dhini jiris. Dhini yin dhila ngay lang ngang suku ta di korni junzi ji maa sabun rabu ji zuki ba yinza ta di korni ji xie. Ta shatanga rang rig peji dati bi yungu nangda shatsik se na mandu yana litsik de la naba nying rabu ji xie guyo. Ta kaan rey se ba yina gondi xie bi ki shaji ta de bi ki shatsi ta shaji ta mde bi ki shatsi isi. Yana sheba bo yina ngisi nje bi ki litsi ta sheba bo yina ngisi manda bi ki litsi isi ni. Dhini yawa naba nying xie guyo. Ta dhini nying sheba gu nang tambo de sheba bo tang tene shawi yel chungi bos yana kaji ke tela teka li chungi bos a gyur ndo na sheba po da shaji ke shawi yel chungi bo de ni de ane ta de de arana so so de ye pi ke den de ke shaji ke risi che ba de so la ane nga so da de ke yong ngo na ta tela shaji ta de bi ke shaji se ni den de ke ta ni da go yur sheba po da ane li chungi bo ni de ta de de yo ba per na lo sang ki ye ge zhi Ta nandri chi lan chun pa yin na, lo zang ki yi gen zhe xe pa tabi lan chun pa yin na. Ta kisha ki xoan di gen nang la, ani yi gen zhe xe pi ki xawa ti xin ke ji xe pa wada siri yi se na, lo zang xe pi mo di yin pa. Ani zhe jiam, ya na zhe jia di gang ri yi se pa yin na, o te chi ri se na ta yi ge di yin pa. O xe pa po lo zang ki zhe ji ki xawa, ya na zhe ji ki li ji ngi bo di gang ri se na yi ge di rawa. Di yin di se na, di ka ji yi ge di la, ani li ji ngi bo se ki yo shi. yung kashi ge nolat dhile teka di cherzi nani shabi yil yang se giyori di yin dhile zhe jia ge li chingi bo di yi ge riz ten zhe yin ba yin zang anin di gu nolat
3: Drinking a ship up with the Lozanta, Church the Yinjing Nipoti, Yigin in the Zamba, and the Lozanta Yigin into Kaka Sosot, Tadit, Yoba. Then the Yambayanza, Nikajin, Drinky Big Shasit, and the Shadi Tati Big Shasit is Shadi Tati Big Shasit is a good. But that's Kisha the answer, Dugabayana, Lozanki Yigitimus and take out Lozanka G's and the Dugia Yoba. Then the Dugasala, Anni, Church you get it. 아니 치즈고 노나 고 디바야자 니쇼 테요 말이 메바 말이 로상 디지비 가서라 저지 이게 여바데 고 대나 연나야 아니 계속 그 좋아 그런 거 치즈고이나 아니 저지 여정이 보든 테요 말이

Manda mi bie zatong ge tian de. Suan mi zhong ge zhige zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie yin yin yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si.

Chobanamba, tatarin ka zankori niyang linchin nong, jiba zankor dan wangru choyi dongi lo yi, zatang ka loga shiba dan, jiba dantin nobo yo dongi lo yi, po nyema shiba dini tada shiobi, chobo cho lo yi dini laga po xiong na, nga chu linchin jia kaba anja, chow ji jie go nga nga du jian ni, rang gani bantru tanchi la pa cho le ri. Dan hun la jiba zankor dan, jima wangru choyi dongi lo yi, zatang ka loga shiba di, nyata jie nyingo.

Chobananba, taso nibi loji dagun mabu shibadi senbabu ngawangki pamaato aiji chobochi la pleri. Xiangla chando baxio zondu yobi senbabu basan droga jia kange longchin jia senju yongla pui loji samjil lamu shibadi nyadajin ningu.

Chopa namba, tada chie jia sin yi bi lin cin da na, bo jiong long chen nying zhi li kong, kan ge long chen jia tie tong rei za lin cin, ro yan chi xin kan xie ba di ri. Ngan da lin cin zong xiong xin ki ren qin yin. Ga si chie jia pa ma bun qi do zhubo zhomo la le yi re go xin ni, men du zang bo pa sa na do, rong ga nying do bi le yi yo na, ka ba an zhang le go ji ge jie, zhou ji jie ge ngang a du jian ni, re go xie cho le ri. Lin cin da za da wi nying gong ge, qiu zo ni dang xie ga ni, qiu zo ye bar ti, tong xie xin yo ba dang, nian da jia gu mo qiu zo jie dang xie ga ni, qiu zo ju ni ba jia tong xie xin yo, zhou bo zo du tu de nian jie ge si xie jin yin. Xian le men tu ni xin ba bu re go xi bi lu ji dong ji yin. Pa yo ni chi zong zha ye zhong de ni yin bi zhou mo, ren zin ba zhong jia nga cu la chi ge ni, kong ge pa yo zha ye zhong de. Ni ge zhong cu na yo yo bi pa ma bun qi cu ma de, long chi xin zhong yong le pu yu lu ji, zi dong ge dan bia xi ba de pu ni, ca ma xia wa lang zhou dang ni mi ci rin, gan san li le zhi wei ri zang mi bi zha xin men tu xie ji yin si xin ge. Ya ya, ta nga zi nian de lu ji de qie jie bun qi cu ma de xin zhong tan qi le pu ja过。